Good evening, everyone. Good evening, everyone, and welcome to our program tonight, Radyo Dalisay FM 993, live here tonight in Chatswood, mga kababayan. Panahon na para magsaya. Ito na yung panahon, natatamang panahon, para ang lahat magkaisa at magkasayawan na, magkasaya. Masayang masaya ang mga Pilipino dito sa Sydney, Australia. Yeah! And andito po ngayon, live tayo sa Radyo Dalisay 99.3 FM. Every Sunday, ito po ang Pilipino program dito po sa Chatswood. The biggest radio program in Northern Hemisphere. Ito po ang Radyo Dalisay sa Northside Radio FM 993. Okay, and marami tayong ano, eto mga OPM ano, Filipino program ano, OPM icons tong pinatutugtog po natin ngayon. Yan. Ang nauna na po diyan si Glock 9. Yeah, Glock 9, tapos sinundan ni Sampaguita. Sampaguita, hindi natin alam kung matutuloy yan, makarating dito sa Australia. Because yung group po ng Radyo Dalisay ay yan po, dyan po rin. Ito po ang mga nagpo-produce ng mga shows, mga local shows, international shows dito sa Sydney, Australia. Okay? So, babalitaan namin kayo. I-update namin po kayo sa mga bagong mga updates sa mga kung sino yung mga magpe-perform dito sa live dito sa Sydney, Australia. Katatapos-tapos po ng ano, ASAP Live in Sydney. Yan po. Katatapos-tapos lang po niyan. So, abangan po natin ang mga susunod na episodes po ng ang ano po, ito pong ASAP Live in Sydney. Hindi po natin alam kung kailan yan, pero marami po, alam nyo naman, napaka, sabi nga nila, ang number, mga Pilipinos dito ay, I can't say moving forward, puro moving forward, but at the same time, ito po yung mga, I won't say genius, pero ito yung mga Pilipinos na nag-excel po sa kanya-kanyang ano, category. Okay? So, standby lang po kayo dito sa Radyo Dalisay, FM 993. At marami pa kayong marinig nyo mga OPM icons, mga paborito nyo. At batiin lang po natin si, ano, si Tisay. Tisay, wherever you are, patutugtugin namin yung ano mo. Ipe-play namin yung paborito mong ano, paborito mong artist, Martin Rivera. Mamaya yan, Martin Rivera. Tisay, whenever your time, just drop by. And then, babatiin natin itong bagong updates po ng Radyo Dalisay at ang sa website. If you go to the website, makikita nyo po ang Radyo Dalisay, ang katatapos-tapos po na shows na ginawa ng inyong pong lingkod at ni Shoban Miss Tourism Australia 2026, Shoban Madigan, and also andyan din si Christabel. Christabel and Sam and si Amy. Yeah, Amy and Sam. Wow. So ito po ang bagong ano, bagong photos ng Radyo Dalisay FM 993 bagong website. Okay? Check it out. Go to 99.3 FM website and you'll see the difference. Okay? And keep on ano, ang ano po yate, ang ano po natin ng Radyo Dalisay and also Northside Radio ay open po for those who would like to donate. That's what I'm ano. So whenever you're free to donate, go to the website and click the button donate. Okay? Yan po ang Radyo Dalisay FM 99.3 sa Chatswood. Okay? So hindi po natin alam ko. Yan po ang ano, yan po ang bagong website po ng Radyo Dalisay. Eto na. Eto na. Ayan na. Let's do it, boys. All right.

Ano, natatandaan niyo ba po yan? Yan ang isang ano, teleserye sa, if I'm not mistaken, sa ABS-CBN yan. Esperanza. Judy Ann Santos po. Si Judy Ann ang bida dyan, ano? At ang inyong pong lingkod ang napasama dyan. Sa buhay mo.

at habang nabubuhay, gawin nyo yung dapat gawin at baka mabigyan tayo ng second chance. Why not? Di ba? Habang ano, eh wala namang, kung hindi mo nagawa nung una, nagkamali ka nung una, so pagdating sa ngayon sa pangalawang pagkakataon, gawin mo na yung dapat gawin. At who knows, baka mapabigyan ka at magawa yung dapat sa'yo na sana maulit muli. Yan po. Aga Mulak and Leia Salonga. Okay? So tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa the only Filipino program dito sa 99.3 FM dito po sa Chatswood. The biggest in the Northern Hemisphere radio station in Chatswood. Yan po ang 99.3 FM. Sige po, tuloy-tuloy po tayo dito sa Radyo Dalisay. Now, here comes Marcus Rivera.

Yes po, Marcos Rivera, As Time Goes By. At yan po ang pangalawa sa ating pangwakas na musika. At ibibigay po namin sa inyo ang awitin ni Anthony Calleja. Folks, here we go with Anthony Calleja. This is our finale song, Anthony Calleja. Dedicate that song to the to the men of Father's Day. Happy Father's Day to all, and all to the mga babae ng ating pamilya. Ang ating pamilya, yan po ang ating honor, yung mom, mother. Yan po. Bigyan po natin ng halaga, pansin ang ating pong mga magulang, lalong-lalo na ang inyong ina. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mon Carpo po to.